itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasaong kapasitan. Agora itabot sira beletoba iya ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaong konaba visualizasaong.

Maluk doven sira, how noi mar, se lori tabot sira, ba visualizasaun, konaba, patin seguru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, maluk itahahu visualizasaun, ita rona lai, mujika furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niya.

Gamit itaroon na hamutog ola, Loreza Tiaona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, Beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.